0: era mandago go chara kwa teringa ki oyo bato moro bi bobo ke mabwane ngasai bono no tuna go sukeo bole mo
1: yes
0: bono no tuna ko ndama bona ndabo ke te
1: no tuna ko ramo monte kerenta ne bona como te vinga kwanza ye no kotiga ko irani sa koruseti
0: no tuna ko ramo monte bona mo kungu ka bere wei bantu mata baga nchira nabo kungu baga baga tatu
1: mbaro banchira ne tena ne mbaro utaba nyore se sabu eyo
0: bas bono no tuna ko ramo monte bona yo nyabisaga ne
1: yes
0: bono yo bana baye mbana ko kora nyangi boye
1: ngorato gonkiango
0: ojonya omoro bilbo monto yo
1: yes
0: nyasao nakia korumaita bandu bande bago saba bale nenda mam
1: yes
0: okate baiga abanda babande batali go saba batali ko gende kanisa mbali ba kristo
1: obe
0: nandi nyasae ugo baseseneti abanda babanya bibe nyasae ugo baseseneti inje ngo go saba ngo tengo monto no manya bibe
1: nayo batete ko ngo wacha ko staki Emo kote abantu mara ba manyete ngabarabwa
0: injaba chenu nyasa enjengo genda ndi kanisa
1: yaba chenu
0: nyarebere ga kunywa maru tariko genda kanisa
1: yes
0: lakini ga kora mabantu lakini manene go musizine tikabwa tegali
1: bona bunkwe umiore
0: inje bana
1: bona mokote nyakwe umia
0: inje kaya ngo genda nasa beraba ruire
1: inje
0: ngorwe ngorwe taisi nesa dasa
1: Ninche mo Kristo mo chuchu.
0: E manene. Ninche abana bane mbarasoma.
1: Ninche obasia.
0: Nyare ba mo nyabibe. Abana baje ba gosoma ba chuchu skuru chi nene. Che ti nasono. Inte. O manene inivaki tibano.
1: Thank you.
0: Ojumbe yele gote baiga.
1: Yani bano no nyana masaba.
0: O manene. Nero gwate mero biliyo.

0: Tohendo mojadara wege sachi de kamera gebere na kenda chinsani sano tiabo no mambia madam kote inki to kwa na ramis na wadenga mangana yichi stress tiabo na chi sukuru
1: ndo tageti
0: ebi ntombiro ra konya
1: yes
0: ebi ntombiro ta konya
1: mokote na wata yogo nere ga mojadara wobo ria bantu bako te binga omonto na
0: ranchete
1: regrets bara kwa regrets tiabo tiakale babo riaye Utachaka mpaka utanguka chini mokogote.
0: Sidei kemera ngetukasi saisano. Yatura anyole kerengeli kia uleo nara. Michi stressi chibuwa tetava anto. Yatura akwane vinto vipitari koto stressi. Mkwansa ngoto chanda mori. Kwasi yatura akwane vinto vipitari koto stressi. Oma itube vaibuli bono matuka ya vandi mbalikurara. Eba tagete.
1: Mokogote nafani kwenyeshe mtu wangu.
0: Yule mwenye. Ni wewe uli mkatama ni yeye alikukata.
1: Yes, sorry nakupea nyuma ya tenti.
0: Aya. Ale, okay, sawa. In fact, it's not quite a game pick. As a man to party, what to get to Chitaya Goro? A what to Chitaya Goro? A Mondaka can run over my wire, Saimuko,
1: Mukipatana,
0: Saimuko, Wapi, and a patana, Wapi. A book answer to Jueapa.
1: Makotin Takuanisha Mutuangu, like any promise of Tambia Mutu. Promise.
0: Nimimitunta.
1: Ntakuanyesha hapa Facebook.
0: Nimimitunta kwani.
1: Lakini usionyeshe.
0: Nimimitunta kwani. Ebunyane.
1: Ngokora kine ngoyorane ngara kine.
0: Ebunyane.
1: Ntakuanyesha.
0: Nikopa nataka kuona. Ebunyane. Ekerenga dikawe trase 0724.
1: Nimutafute.
0: 256504 or 0733332233.
1: Awondorio manja inenga yachiete.
0: Buna
1: tata na kanga. Mbiri motata na ngambeti.
0: Mhm.
1: Yaani gakia baibori baitonto banchete tikanya sanya ko babeko.
0: Mhm.
1: Montago tabinga yani ule mtu wangu wa kitambo.
0: Bas, ule mtu wako wa kitambo?
1: Ndio nataka kukuona.
0: Bado namkumbuka ama bado amukumbuki?
1: Ah, wa, tigai.
0: Ehe.
1: Ako tu hapa. Hapa.
0: Ehe.
1: Hapa.
0: Ata sisi.
1: Ah, wa. Hapa kwa hapa.
0: Ehe. Bas,
1: Yani mokote mtaka tawinga yani mokote yango tawinje kanga na sogete guchikitutu chache
0: njobute
1: kanga na sogete mugirango nchache na rego chia aga baiboli bangete
0: aki
1: alegesa
2: ndiva na mokoti ndiva rego aki
1: ndia mono
2: mware tru mchada ro mwe mwe tata na ba to ni skulu na renge mon tekira sita no 1985
1: nalikuwa renga school. Is a condari kirasi sano?
2: Nare nge primary.
1: Yes.
2: Ina wato mosari tuwa nja ini irero haji konda kanyara nge sikori tibo no hai sikuru.
1: Tiganda kubori kwa wato monto kore kirasi 5?
2: Ibo no na wato mosari kina nge rasi sano sikuru primary.
1: Ehe.
2: Bo, angkati komarabona na in 2000 lagi kanyorari madam eva somnya second di sekuru sironga.
1: Oh kanyorari madam sironga girls.
2: Kanyorari madam sironga girls lagi nggak sih kemukuan itu sih kemukuan nanya kau seta.
1: Aye.
2: Itu orang madam gaji, nasi kau sama gaji. Akiende mokogo tiko mwore no murario ndega na basa gusire mwari kongari baganda yuwe ye babere batate sebali
0: wana eto ye sere edio
1: eto ye sere edio eto
0: ye sere edio
1: eto wewe hata huko karibu na radio haki tena hivi mina kuambia alegesa oyu gato beka nini alegesa
2: alegesa
1: Wakire biyango cyo kwana ngoraiga.
0: Eta ya seredi.
1: Enetwakire nse ona be konyarekana. Okay, iyaro ngukwana bari ko rware.
0: Mhm.
1: Ngukwana bari ko rware sana. Maybe turararigereri no nyina ba TikTok ya legesa.
2: Eh, ale alegesa.
1: Wakire.
2: Ine renye ko wakire biya.
1: Eh.
2: Kimia bai gori ba kama tanga o be kwanza sana ni yete kia ngo kia ene kia ngo kia ye ba wo mi ba kante zanu mu jo ndu tori kie ni ba kama ni kubwa ba ko kubwa ta kwanza na umwana era kanga jambo kata ba kama kubwa ba kanga ira sumu kanda kara chini chini
0: obe iko kanya kuana ntro muspati oyo
2: Babu minto paka gatewa nganja non tabu ato kono chuto tuara jende.
0: Abai buri baga koira sumo gambi.
2: Tiango tia e kuanza.
0: Tiango tia ye.
2: Tiango tia e ya ni sumo tia muabu mamu muabari.
0: Abu sa menyete.
2: Asa menyete.
0: Emia kerenga muari na kimu angana.
2: Ah tuare bukanya tuare antu bangga wanda nempi jalan banyu ringja si. Asih sukura kini agak agak tiga.
0: Ehe.
2: Tigira agatebanja abana bankani bure nayo umuntu
0: ego ehe agatebe sukuru teri komata bayo limbari komata umuntu naye
2: umuntu naye
0: ehe obo kimabono naye
2: obo kimatiyara utrara bo suaga teresi bo sabo
0: ehe
2: bade bako bade babiro no gatebe ano bono ngurikitaje
0: ehe
2: ano bono tabera
0: e bayo libaye
2: abayo libaye bono
0: ehe
2: I'm going to go to the house.
0: Kamu
2: ini ni,
0: Na chete na mwana?
2: Ah, mwana wala na mwana kwanza agendete bakalatikira.
0: Bakagotikira mwana.
2: Ye bakagotikira mwana orenge nyaro.
0: Ehe.
2: Abana era bakagotikira ngaya matanga abayo.
0: Ehe.
2: Yatage ndarere nyina elwe na nyina elwe tiro rwaje sawa.
0: Ehe.
2: Aya tiarere nyina bakage bakagenda bona na maka mure ni yange yema.
0: Ehe.
2: Bakagenda kumbe riye baba abina banga ni tukuru aba gaza na yae ndo kukatigire.
0: Ee.
2: Aka mungira baka na baiti mwana baka tagana na mwata mira korwa.
0: Mm.
2: Baka tana korwa baka tagwa tikia mbori.
0: Igo akagenda kagenda no mwana o.
2: Bakagenda na kire no mwana era boniga.
0: Ee.
2: Abi bisa na batezi erna ita ka ndingo kwana torena.
0: Bono yo nga kia gendre ta sare mbiyari.
2: Ah ah na kita ka kire era bona.
0: Obe o.
2: Yo na yiye ndiyaro na nga kuchino ari na nga tegi tiko ge.
0: Mhm.
2: Na na ba kiro ka mwe na kita ka kire kino mwana era no ari.
0: Okay.
1: Aya, mukwati ni tamangana yo.
0: Akagenda.
1: Eh, otogete oyo na ile tweso mugambi. Ngwa iwa.
0: Akarasi ka karara.
1: Na ile tibuki abike. Bizikarome tana bare gukora iwa. Na ndi mbaro ro mukwati bare gukora report police. Kwata kwara bwatu.
0: Ehe.
1: Kwagenda kwara chunigu. Bwatu no nyanchuma kwata kwegoru chuma tatu. Meteri konyora ikikondira konga buna bono. Bano metokwira monto seli umubeke seli muono. Ndi kwari kwirwa seli mukwati kwabe kwa seli kweli kweli.
0: Meanwhile karatiga. Aba rito kwa na alliance. Kumbe baenda batongi.
1: Eh, gote batebigu abayibori batebigu boyi abana batirende onde tayumia.
0: Ba kine bona abayibori bachire kwiya abana.
1: Yes. Bachire kuya abana
0: igara yansi abayibuli ba abayibuli ba
1: abayibuli ba tebe kuboya abana babo
0: igona alliance naro bako
1: mokote amotere ndige ndege gechi skuru abana abana barose ne boarding school
0: ba gusiye ka Jones brand ba tebe na ba basiye kiri
1: ngibana mokonya kutoenge jeri ka kya abana okay mokote metuko se WhatsApp cha chirabo to chirigereri yake
0: WhatsApp unchiraiga
1: Yes.
0: Naro kurokuwaiga. Okay. Rogers nereke kwa Amsterdam. Rogers paite guya maiga mange. Rogers ya gote vaiga. Parents. Aba ibo libo girlfriend yane. Na buba agerete. Wama tebuwa nebo kaera. Yani esengencho ntutuwa rengava ataka. Yani nabotu wanchaine. Rakini nyasaye nomu ya. I know they are regretting now. They lost the best son in the room. By the way. Na venga buno yondoli wateba. Bono, aba ibu libo musubati baka mote. Tupa sako soka sobo Rogers. Rogers mba kinere topo kongu. Boni, kakera aba ibu liya babari kukani musubati. Ulibone bama nyete Rogers igare netarant. Si Rogers nenyarete. Rogers no mundomi ya igachogete family.
1: Babu chukuligereli.
0: Bari gretinga.
1: Bari gretinga. Ango mwana obo. Ango mwana obo nerora.
0: Na anga noe mbaro bagache. Arafu numa etapa ibu limbare. Bako nyora bono noe nuri uliko chukobe sani niro. Enjiraro se titi Osoko endo nyoro nyomire kuruange na somo subati ulibamu bamu. Wano bago chukoke endo mochi ulibanyo ranga kangaro jasione Nero ngagachire tegabu no moyaka agachire Aya naro gote baiga sokuru kibando moseti Ama eno buge mabu monto no monguru omanyete Yani nabona nyorito mwanji 2015 I thought she was not my type Nikamwambia kanyaga kubwa kubwa
1: Yes
0: Batibone keroto kumira na Injebono ninje ntariye type ya ye She has focused with her life Inje I am very stagnant
1: Imagine
0: Turo chibono oyo
1: Imagine
0: Oyobono akagenda Nanda pantumbara Bone kero ya muangete Akamotebi you are not my type Omwa omosipati uli akagenda Boni kekere pa kumira na nere Omosato ya bono nero Otari type yu
1: Omosipati
0: akagenda Omosipati akagenda ka focus Bona ale buya
1: Yes
0: Obogi mabuwa muanchire Nyasa umoro rekane ire By the way nanti kentongkeli ekebe Muntu mosata Onyoreksi o Olinaye kwa muangete Kwa
1: muangete
0: Kare buya Aye Yani oko Roboko kuchuni sana
1: Imagine
0: Aya ndio yu anasema alliance taarifa za hivi punde Yesterday some rogue students alafu as a result the school will be closed Parents have been invited to a meeting at 10 to pick up their children Wasasi waendea watoto
1: okay.
0: Wameendea in fact wameendea Paka onye baka Paka alliance
1: Paka alliance
0: Mbwa Mwemoche mwara mikora Aya Alafu omo lisendro ndikago tebaiga ekero narenge college na manyete gusomo spatikete na nyanjete bona kero twakore course 1990
1: yes
0: agante birero ninkase inongochi bona enteni go narenge koru isiko ya gusi ikamwebatira kero naika kisitown koru abo nyasai akanga oyombwate bona yewe ulipendo ukakata kupendeka
1: nane mukoti abantu male bale gwanchi yani banga bale gwanchu banga
0: banga
1: boniga wanalia
0: kia he he
1: eee
3: na wana li mbiya mwana
1: mbiya mwana
3: na hizi tiga hana harama seki
0: ee
3: ngoro kunyavoke
1: yes
3: njena abuwa toa yomo ingari ingi mama's boy
1: mama's boy
3: ee lakira kini na mwanjete Engagie yu isega arenge director yecha.
1: Ehe.
3: Mbaga jete permanent rende.
1: Igomba mbe nyarite.
3: Mbe nyarite.
1: Mhm.
3: Dudu awa tsi nyomba je wana.
1: Ehe.
0: Ehe.
3: Ande ya ringa ngirende kurukana kujisa bodi ya ringa tambe.
1: Mhm.
3: Wana ngoligira likori ane nyina mana denga hani gakyo butaka boro rono chobo uliyo nyara tata gakyo manon.
1: Obo takobo chuchu. Obo ere.
3: Obo ve.
1: Ehe.
3: Tuo konya aramuano one. Wakakono mwagengira. Gini yoma edu kumbe na masese ni wano inje nga jinga nyoromo nga unga genda. Oyi wano sa inje mbwata wana katoto oyu katoto mbwana are sawa mutiri.
1: Okay.
3: Oyi na wanya edu wakore tabako genda wakore tabako genda. Wame gire nga liku jiororo ono wakonyo randu wako dinga ani wako kumbe. Aba aso ba buri ba tenga ba ni kumbwa ba na masisi ni tu akoleta.
1: Ya bono ga koleta ba kogenda.
3: Ee ga koleta ba kogenda.
1: Ehe.
3: Kera ku umera ni na ba ndo ba roba mana go tenga ani ba kumbwa ri na masisi ni tu ale koko.
1: Imagine.
0: Anga bono ku achande kire.
3: Wa na achande kire ya masisi ni ba nga bere ni na se ido ni sa ni ngo ba mo karo mondo ani aso ba kumbwa ni se ti ato te ya ba ndo ngagi. Yo ugwane rama ndonga yoro ya nyaro manya ina masese niyo koleta sobo bana sai se itoji mbe ji ba mara ndi nojire
1: mbiya mono
3: oyu yeso
1: amaseseni amaseseni oko nga oyu sobo butaka bana te wetyo ga koleta ba kogenda oyere ga liste boboye alegesa
2: akiri tena nana akira
0: mbiya mono
2: Bora wiki ya mechezi na sato mgrango.
1: Yes.
2: Asimu wakua tire chopo tieno.
1: Ehe.
2: Ha, ya nalimu atuweto hili nito kitu ikabu uli jiege kone.
1: Aba ntuba ito babu girango. Mwe guntu watu aba ntuba anjete, ntuba anjete, aba ntuba ito ntuba anjete.
2: Mwe guntu anjete na kiri mecha ando watu na nyamarando tuma nyetinga masabi kia mange pake kadrea nene tukuru nyakembe ni ega asabu timugirango.
1: Iga masabi kia mange na omole nyakembe ni.
2: Apa asabi kini ya kembe na kutoka ya kembe nena andu atoka ya maondari siwa mbote kima saeti wakua na andu vaita liye na kumi wano watu na mbote kima saeti na inte nwana ingewe li tondo uchi
1: Gaki pole bona toro chikuwa nginyo hiri
2: Haa botami na mbote chikuwa nye wana ande kutende performera na matraka kuwa mchiko nye wana kini wana piyanga andu asomu chato na tuwa buwate
1: Wana tingo kwewa kamele
2: Hehehehe Kwa kwa rete opu utie na nani tariko chinami inchi ya matanga Bona piyanga andu mchato na
1: Eee bona
2: Nisewaona
1: 1991 Yes
2: Alene kuwa lega kwa manu monyaroka gete igae sukuru tukaliera komo wako tukatewa niya Yako tu akolile iti tutakogo enda tutiponyo amane
1: Eee
2: Ama enda kwa manu maraliwa anabu nanko watevi ya nkarlo Yati ingo chiko nyako enda atambirene na visabubu na vya abolile tukanyo amana
1: Eee bono
2: Ano kuna tuwa nyo mana kanyo mwise koya wala wawo hivyo libawe wata kita kore sukuru
1: Mhmm
2: Apo tuwa kore peme tiye nyewele wakacha waka mwoja
1: Ehe
2: Nke waona angatewa niki ingo kwa ranko sikinda agende
1: Elimu waka kio renge
2: Iyo 91
1: 1991
2: Iye waona angakira ya agachika yetala Kamuchenche sukuru ndaba chiba kamuchenche sukuru wa awe ranga chiyaga kora fomu fo
1: Mhmm
2: Ane kera wakara nani buna yafaya karumu ya tuka chituka umena na kabuna abuna manye peka wana tuka tewa mia kitu nyo manengkara mwanyoma tuka kura miyezi saba
0: Ehe
2: Naande muhigo nyoye liye tu hizi sato muhigo nyoye wano wachiko manye juwane ere mwake lisumbiri na ambiri
0: Mwa menyele na ere miye sisaba. Ehe.
2: Maeto wako wetabako mwikuruwa na nche wako unu yomitwa kuwa na huu na nche nche nche chingwa ya rupitale nchinkonkora wekuwe miyake vere.
0: Ukabe kumoko bayere kwa sako pege nteke ngao.
2: Ngaoko bayere.
0: Ehe.
2: Kara agenda kisumu harika mwikirono ngati mkwarele miyake vere kafu yonefa inyeta ya baribane.
0: Obe ekireme miyake vere wako bayo mwosubati.
2: Iye wano wano kukariko yana.
0: Ehe.
2: Gati kumuliki na nchi akambole kia gela jidibona na nchi wana na igule peyo tukagenda nika nkarama isa vikaga endure ngu chiena nko chinko leto mungao.
0: Ehe.
2: Wana abu na nkareguweta lende nkareko nyagweta eta wana amatanga wistia kwa wafo wongu vuka tigangi endanda kena wanda amonyoro orora yeko verama igana abu yate komo.
0: Igonga wano mkorobado tira anjirana.
2: Ya nkorobado anjirana.
0: Ehe.
2: Maite liyo monto kareko genda igu karegu etan karegu kunini chendo te vo monto karegu ali meona.
0: Ehe.
2: O karegu tu ni kani nero anda liyo kunda ngiyo kuna echo abu karegu ita bang kwe anda kwe chion kanyo na wai karansi tu na wai rumu ana bege tu kusio.
0: Ehe.
2: O kwa mbako mongo matavia yo kumbo ni dote ngwa kito wako ya kwa njima wa tenko matavia yo matavia ya na ite wana ya oko ngato ya ya ya na ite zoto kwa kiriya mako vati.
0: Obe ehe.
2: Ai como te lavo aqui te embalenga o ikiri avanto ya na ikiri ta wana mbwa te mbaviri re rencho para conhora ya ya mata muera go so ni chika wa limanga
0: ehe
2: kai o ko ngare ga ni gora avanto ya ya bona ga ki bona ni ta ni chila ko chiga chicha ve to te mete ni ga si yan kama te ni se ni tonda ko re bona na ma se ka ni mo ga ko go mbu ya ro avanto ya ni wa re mbu ya re
0: ehe
2: ya ro para ga ya ya ne ri ya ni mbo
1: bamura
2: Tayago toka, ya, Antaya, Tayago toka. Wana lenda kama tayari kama sikania lenda tayari kuacha kuhitu. Wana lenda Cambodia, ni kile ndo lenda tayari kora. Wana kama tayari kuhitu, kwa kama tayari kuhitu, ni kile ndo kora. No more ni kile ndo kora. Tayari kuhitu, tayari kuhitu, tayari kuhitu, tayari kuhitu. Awana ni tayari kuhitu.
0: Nero ne mata mu.
2: Kama tayari ya, ya ni kanda wana, chini si kama kwa kama sikania kama matoka na biinto biinto wana chingua chike ndo kora. Maeto na wana kuwa tayari kuhitu, kumi tayari kuhitu, yuo akana.
0: Agua,
2: Hey. Wana wangi na wawa ito tuwa nyo mumu ntoche tenara za chako gerana za sariyo mwosika wangi penga ya ya wana tigampa angira kia sara nkore ngo chinko nyara na mwane wana ginko matenga toge endo chia uchiko majara nombo genyuka uro chava kungu na waka wate nyale kanere igo wachio kove ukovete nyale kena yora nyora ando ake tukare komo
0: ehe akaweke gare komo kima walimo kaweke ni
2: aande endo mchano toa toke te kurugi za abuna ba za sariyo mwosi
0: leono pipo ba abona kwa sariyo mwosi buwa madamu
2: Era da kanzarelio bosiko ruoro nande ndamo mwe karambu ato lakini rende ko ikereyo rero nindo choko konyi bua nen konya gonkonya re
0: ehe
2: pakaboro ura na chito inga tiri guaro gonkonya ri tinta tiukana yo rembo ni ga mwate namba ya iko na mi gikira kana bonko matenga u gonkonya ra iga ni gote na nanya ri kiro gonkonya iro nenye tumwale ato na bokse tsoro re Apakah orang mau semua ada yang kau mau kau urus itu pun orang kau nak urus orang kita saja kau urus orang kau nak mereka nak bagi akal ini.
0: Okay.
1: Makot kau itu. Coba kata orang ayah ni apa lagi mau cakap muara tu itu. Makot true story.
0: True story.
1: Ah, tu orang nyorom monta kau kami makot ya kau tapi ya ni my friend.
0: Hey,
1: alegesa.
4: Biar mana aku setuju.
1: Biar mana?
4: Tani ntungi motaliko tu ato lewe muna chogu ya kotewa higo baka lizi nana ngo kovete toko kovete wabere kumbe lizi kuwa rengele la ato rochino wana wako kovete kazi seto kukua kitoko kuwa nyago tu ato la wakua
0: Gwe? Madam bono hiyeri isti
4: Ikatoli
0: hiyeri isti
4: Ikatoli hiyeri isti Ani uwa njitawa aro kuru Nana
1: Eee Bia bana madam naki.

0: sokoro ga kito gaidi.
1: Ano wande ga sokoro to gaidi okwane me okwane me bayedo yonzi byokora. Didi yo medoro muchanja sana. Aye gona koire.
0: Ora hose muante ninkwana enchana kwana gwetera matera.
1: Kwa da kwali babu jia ko tabi byonzi pito kubole tiga yebin.
0: Okwanire.
1: Erenga utote yangiki akwana. Ke munyurete. Usirudishe song.
0: Engombe bitege. To nyirova ko.
1: Azegi.
0: Utakiona.
1: Ningi. Ngombe ya bitege teri ko rubaka.
0: Yaya.
1: Ngike koba.
0: Takwa siku mrefu.
1: Nise ya kata mange ngombe re bitege to masa kunyeira. Oboko.
0: Engko teri ko risi ase korar.
1: Ehe.
0: Nalabaya teba igona indi.
1: Ehe. Ehe. Je ya eva kana utalio.
0: Ah, yego senjera na nje na kwa na gwetera. Ma tenje ku kwa na gwetera binte. Santuliaje.
1: Na ndi yende. Lakini ndege tora to era sa kwanza inki ngombere bitege utagirira boko. Ugora ira ni gunero.
0: Eva ne koro kya ngakina te disrespect.
1: Ona na kwa kwa ngombe na kwa yokole bitege.
0: Ya, ya bona. Ayenga ikwaru si kwa iroro.
1: Serious. Ngombe bose maumbire. Mete bintu binde mbiroro tutopukati.
0: Ego no mete eago display.
1: Engwa bonye yaba bit. Ego riri chombe chiri chikurubo koko chibwene reto go cheki kukabisa.
0: Ye. Bono ira ngombe no e. Ere. Eisa mete. Eisa mete.
1: Aya njerari mwa yano ndengo tebi. Tosimeke mesi angene skuru. Epre angene skuru sabana wagweta.
0: Aha. Iyo ni amabuda iyo. Iyo ni amuenga na ito mabda. Iyo zikaisikia.
1: Kwaso ino mabayeno. Tuwa basa kwa simeke mesi agene skur. Kwari iyo it makes sense.
0: Wana to explain it why.
1: Wana ekeru toko rata direct meaning. Oisa kwa simeke mesi agene skuru. Abana bali bagocha batu mesi elibali.
0: Oh.
1: Wana ito.
0: Wanda asara. Hey, you are there, Mire, you?
1: Nije, inje, tigarara kwa tayi.
0: Inje, ekarara
1: kwa tigarara kwa tayi story. Ekorna ankauri ikati composition in school. Nare konyona, ya nare kupa out of 40. Nare konyona 36. E you four?
0: Ni nyachoka chia.
1: Ah, mwalimu kandi, nire bosa.
0: Nae, na indo kuma kibono chi composition in chinde.
1: Mwalimu mwalimu kutumeke yane, because toko understand that nisemo tara nyora, metali ororo
0: and how
1: utarajora vifananishi viunganishi misemo kile kitu
0: za sauti.
1: Yes, nilikuwa naweka onako na kanyori hiyo hakuna iko kwa sababu nimewapatia maana yake ya
0: sige swali bwana
1: kile so maana yake kwa nini ngikuwa nige swali to kukudapa kusia tu
0: tuta take international
1: nationalia moto na rega utari kuweka kusii jaire bibionzi bibisa we virutubishi nilikuwa naweka. Ine ya mwona hapa
0: hile.
1: Toba sa kwasi meke mesi yangi ni skuru. Maana direct meaning. Because ekara kuwa renge kwere sere. Ekara kuwa explain.
0: Ilikuwa na maana ya inje.
1: Ulikuwa
0: ya ndani.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Onye to ku understand direct message. Kwa kente kinu. Iyo metali ya uta itumia. Ndipo. Nika kumbuka kwamba. Wahenga.
0: Wali.
1: Awa kutupaka mafuta. Kwa mgongo wa chupa. Walipo sema kwamba tosimeke mesi agene skuru.
0: Napoka nige swahili yoko meka.
1: Wani ubeka angige swahili ya.
0: Usipande miwa karibu na shule. Aki mbya nawe kwante.
1: Nise oroze nda meke niliko nandika incha. Wano bobe mtu anenge kulika incha chiake gusi. Tatape nisha iku gusi nare kulika. Ndebe nga. Apa henga na kibako ruku kikusi? Tote apa henga na kibako ruku wa henga?
0: Ase kikusi?
1: Aba koro mba atonga inete. Wano na kwandiri gendu nare kukwana na kwandiri gendu nare kukwana na ikasikete na tebe nga. Gika gira nkainyora. Gika gira nkainyora iga.
0: Kwa yaka mafuta?
1: Wano yo awa kutudanganya.
0: Kwa kwe chupa.
1: Ah, sasa wapu meanza kuwaribu. Wano kwe koro msikiku tika niko batemi. Na kiki, gekageranga nyoro turi chinapata birimo kana gocha gocha gekageranga nyoro nga aba koromba tungainite ekiro batebete nga tusimike mesyange ne school haruneba ino mwali mukwara ko maki ake mabreto ko mwana 150 over 50
0: That's creativity.
1: Lakini yeye lenga DJ yoga iko correct translation, direct translation. Ako tebe ile nini tulikuwa tunasema usipa ukutupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. DJ na translate direct iko chike kuzinga, ngato twaka mafuta soma mgongo wa chupa. What is that now? Yewe ko muskia yana ngo saliole.
0: Ato endera, ato
1: endera. Saliole.
0: Tuko sawa.
1: Andara kwa te kwanza, mudanaro kwanini? Anete dorama sakera kwanza. Lakini gaki ye.
0: Ngakiawa teva.
1: E beste tenero rekuru kwa nga Sara on Twitter.
0: Ehe.
1: Oyari disha biki namba ivi yaseno. Omate aseno mosonde kwa ya.
0: Nili attendi nini yake. Nilikuwa DJ huko.
1: Uletu nini? Sara on Twitter?
0: Yeah.
1: Unamjua?
0: Yeah.
1: Anapatikana nga wapi?
0: Ehe.
1: Tiana na kwa te story ya Sara.
0: Ehe.
1: Mosonde lili yaseno na ya asu mundetu.
0: Ehe.
1: Omate Sara nchiti kwa nunga story ya mpira leo.
0: Mm-hmm.
1: But kwa sababu nimekuona nitaongea.
0: Ehe.
1: Quanto basta no dopo mai ma te che rete che che sta
0: ok ya nasca
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: Ore to kuraza kera kwanza.
0: Ndokira yeta yeta seke.
1: Nomanya te sara ekero asino ya bete nga yitrunki kiabe kiamobere. Ina umasana lakini ende sara sikupenda kwetu. Sasa it is what it is. Ana ende yaliopita yaliondwele sipite. To focus mbele.
0: Okay.
1: Ena mpaka nale wacha kunyule mangana ayira kiri ende thank you for listening. Oyare lishe pigire to linene sana. Eke ntutuko cha tuwa buna nere mono mono. Igale asino fan. Nikine kiale problem gyo. Ije mba nyomba de menge sana. Asa no bat.
0: Tebe yo mora.
1: Eh, tebe tebe.
0: Samsoni nyoma seino. Ah, tio, usted no te acuerda de casa mix.
1: Inu akina Phyllis Omuya, akina Mistalia, akina Warolis. Mimi sijaongea anything about Sara by the way nje na mokwani. Mimi ndemokonyo kokwana ayengi na Sara baba tunakupenda sana. Lakini again tokio kwacho kugoita nogo support yasi.
0: Arsenal
1: itakupandisha pressure mam itakuongezea pressure. Pressure yango kuitere baba. Eh, oma ndeta Arsenal kuitu tiango tebi iliuma kuliko mapenzi vinye na umanga. Ndio matenze yega gentonkio ge kuruma buna mapenzi.
0: Mapenzi tokole.
1: Ayengi na baba bori ma iyo ndokera sa ko ukorense iyo cha commenta presa
0: bueno oya ro to ro siri mu bayena se babuji
1: no ile uno mu bayeno mu kaza
0: ndo ro si
1: no ro tege tab kana ngandreta kulika commenta iro yonde
0: samsoni
1: no cho dina ko tabi mutanga ni wan tenga toyo uri noro
0: no yo rendo
1: samsoni ma se noro uyu kai eh babori abaiga ba ko ba ko ridaga Bama yete gente ki buna ge ko ko gente ki asa mso ni yoma se.
0: Role za kai.
1: Nje te ga mame karo mosiki. DJ ye genta ba de problem. Nonde de reka. O manye te karo to ko na malieta abantu. Ni sabe uri ka nonde de.
0: Ah, ta ta chite ga. Za kai comment.
1: Nje te ka nonde de. Ama buda izo ni vitawi, vienga, vienguzi. Zili letwa kwa syllabus na hata hiyo Kiswahili hainisaidii. Okay.
0: Wow. Ayo no.
1: Oyo no yonde. Ene comrade, uyu lazima kwe mwari. Ayo
0: chobe soba buri.
1: Oyo da kwa soba. Ako tabange bintimo kono kwa na gabu kene ngewe ya mukonyo teze. Noroche asinyo njo bitare nge ko konyo kwa rekumanya. Boni gama juto ni mjuku. Ando ine ende na
0: gote. Ine majuto
1: ni mjuku.
0: Basto.
1: Kwa roll ground baso met. Sio metusaidia kwa sababu at least ndio kwa na.
0: Ene kwanza uliwacha akira.
1: Tokire fo.
0: Ya,
1: tokire. Noroje riri ikaranste sabanto. Andon si usaran stepen ngani chiruko anda kogore binto abenga ne kansole. Metokoras tu abanto iga. Kwa ra etia ganta akamo. Kwa ra batebi kendo gionsiga kwa bika majuto ni mjuko. Kwa kwane gendo iga kwa batai Samsung nyoma seino. Agiye ebirundo ta mimi ni shabiki mkubwa sana gusiengi mwana hospital wa Bogota chinsa mone chage susu I am always listening. Majuto ni mjukuu huja baadaye. Arsenal nko nko irere goika 20 go 30 years nande. Akuta kuwa na competition like unamaanisha nini Vicker Dennis?
0: Oye
1: bana nare na mabaya nate ta kono. Na yino mabaya no no ba ba ko choko ire myaka ndeta tina ba manya korona ndeke kombe ke.
0: Wa. Ndacho ko class boni ko kwa ni sana.
1: Eh matebi to. Matebi to class.
0: To ko class. Eh.
1: Ntiga ne pi o yino yonda ko batevo. Ase no ne timu en kongu to bwatoke ase moto bwatete. Na tunajua tu mama. Sisi tuna ubaya, tunaongea vitu tulikuwa tunaangalia.
0: Yeah.
1: Bono ikako toko kenda nechi throwback toko na nechi TBT kore inyori yake gembe wajini tuwa somete skuru eye ndina kire applicable asobo kimubega to banyete omu banyene buno inaba tebili ye yue bere yue yomu mundo yue kote yue Samsoni it's very applicable asobo kimubega to banyete bono ika karaboli barwa tebili isku waboli bako eresa DJ narwe kisampe kemo
0: obi ya ni buwata
1: sinu na andenje dinduko irodera
0: I will ask them
1: andenje dinduko irodera
0: I will ask one.
1: Unataka kuuliza nani?
0: Oyo.
1: DJ taka ndo mubaye nonde. Taka ndo mubaye nonde.
0: Oyo nde.
1: Eh.
0: Oyo nde bano noro yolenge paratia.
1: Weke yende. Kino biroro kagembinde.
0: Eh, kino biroro to. Kino birore okagembinde.
1: Kino biroro kagembinde. Nge minute.
0: E minute. Again to keliko abere ko tamani ko. Ko abere ko tamani for long.
1: Ko kiegwa kapoko
0: nalio kumina na kumbe
1: kende nkiarenga mundaro si mubaye na basi na tutara irana ko irana torichide kamera ngibire na isano bere chapto kire chikane chinsa kianda

0: jitro chio kama ntuba kwa excuse dine chia satano kuchiguru mwondesa kwa batata uka sisi mi hapo naeza bendi ilo kidogo gini kuchibo siyabu
1: sorry the mobile
0: Gladys he wa Rona wano Rona Rona maite na nebu kungo tevere nga kero kuse nga kero liriyesa ira neta kanyora baliwa alimeti chitaya chiavo na hivyo ndiyo vinto vya vya baetete wano can't call back again because machine isha kuruka imeenda kwa mwingine hawati ngo nyara kukukonya yes toko nyara kukonya ka Rona, Rona, Rona, Rona, Rona.